Sangya Shomdandas ki shot sangme jotcha chik tu du na, dine lapa rinpoche sume na duwa nok. Dini, tharpa tang thamcha kinpe gopang yang na, Sangya Shdubches la met tu mirungwe lam chok tu gyurpam yang na rtanpo jik yote nok. Lapa sumbo chi nok ju na, lakpa tsultim gil hapa, lakpa tingi zin gil hapa, lakpa shirap gil hapa juste, lapa sum inok. Lapa juche se tontakpo kazuk she juwa nok ju na, ngati lusngak isum gyewe choka skolches po lapa juwa nok. Tenangne tangpo lakpa tsultim gil hapa, teo kauk shia juwa nok ju na, lakpa tsultim gil hapa o, tene lakpa tingi zin gil hapa tang lakpa shirap ke che se rgyu tsokspo shkyote nok. Tena ngata jing jiga nashik jakma jik tabin samna, goma jing saji yong chespo ma khakchan jik inok. Tena tsoa goma changchuk chokto semske che sangya se gopang thopche se phia, goma tsultim bo ngati yod eme de saji tabu jik songste inok. Teang dulwa lung jile katsokshik songste duk juna, tsultim dan pas dewa thop, tsultim dan pe nyangan das songste duk. Lakpa tingi zingi lapa juna katsokshe juanok juna, tangpo lakpa tsultim gi lapa o ngatan tanpo jik rgyud la shung thup na, tene lakpa tingi zingi lapa yang na ngati sem tanpo nas thup anok. Tene sem tanpo nas thup na ngati sembo dochak zedang e choka macha tene tanpo nas thup anok. Tewa lakpa tingi zingi lapa juanok. Dang diri tuzla spaybor na meditation tenna choka vipashena te choksku ninok. Dode gyanli chi sungste juna sem ni nas par chawe chir lakpa simla tson parcha je sungse duk. Te sumpa lakpa shirap ki lhapa. Lakpa shirap ki lhapa jukan bo katsokse juwa nuk juna. Tangpo tsultim ki lhapa testingne lakpa tingi zin ki lhapa testingne tene lakpa shirap ki laspa ngatir gyud lashke thuba nuk. Lakpa shirap ki lhapa jukan bo katsokse juwa nuk juna. Lakpa tingi zin ki lhapa ngatir gyud lashke sar testingne ngati sem stanpo naspasang tene ngata chinot ki jikten nangchut ki semchan juste yanna zamling nang tene zamli na dukane kedo semchan changma rere angati takcha choste tenna choga ngatang ra phungpo yangna zuspo takcha choste tene nga zirkan jikmane thopgyu metka te kani ngati mistak pa tok thubanok te mistak pa tok thopche se kani tene ngatang sangya se gopang yanna changchup rimbo che gopang thobanok chujukle izuk shiksu ha jate duk yanna didak thamchatni thupe shirap ton tu sung je sung se duk Shkyot pasang, lapa sumni ngata nangpe chosena yod dimme deshik yod tenok, chi phejuna ngata tsulti martente ngata rtingi zingi lapa shkyanok, rtingi zingi lapa atente tene shirap ki lapa shkyanok, shirap ki lapa astente tene ngata sangya se gopang rinpoche ngata thop tubanok. Shkyot pa, tena tsoksla sangya se choski phungpo gyati jitong changma lapa sumena duanok. Julay.

0: Naji Akashvani Leni Shwenjiktain Pito Chutsut Shngadang Skarma Shngad Chaduk Kasetang Ejerang Telephone Gyutte Ngagasat Khani Ladakh Silwi Dikrim Hello Jule Sanchez La Phulan Dikrim Phulkan Mipam Dorshi
1: Hello Jule Dikrim Sankal Nangyazla Jule
2: Hello Julie.
3: Hello.
2: Hello Julie. Degree mana inka sa? Ina sanla le.
3: Ya Julie. Rikin sanjas.
2: Ya Rikin sanjas kani juksan le.
3: Kende ni le. Kende ni.
2: Sanjas le. Dene chamriya gazuk snasur re dogon le. Dhan dhiriya.
3: Ta mare phat phara jone. Abe taajin samang onto sunse mare yumte onin mo to sunse jale. Dene mare taajin samang ki ni ni sanjas.
2: Ya kasa sangyas le itne ilan gazuk liksan jindak sangyas le
3: kaugan tumo yang ki tamla ya benna allah mukti karna di jeng kena ka so de
2: sozan somo yang kil kerna nga je sanchez la puline re rigzin le ya lu san kan ni thopa juk sodale
3: ya ye ne ki mo tu jira ta de ni tele ja se je ja le ne kon chuk le se ya de laga kan
2: Ya kasar ikzin sangyaz le tene nga je tuj gun alchemre ne tene nga ja pon zachez lash ngin thakpa na thukje che tene nga ra thuk nyeska ne lu sokzan somu nga je sanchez la pulin san azat rikzin le julay

0: Hello, Julie.
1: Hello, Julie.
0: Hello, Julie. Degree na in kasa ngi na it san la gan education le. Kasa rinchen le pen education only. Ya kasa pe adang dri ya chi nastan na lujek du go only. Tenis tonto topic ga teni pe gamyu lina nga chi chi ras mina jate dong le nya ka sa chonmangun nga te le thoms la khong chas kyo du ga ong le ya kasa dene rangbos kyote dene letom la khoncha sana dene ma te sang sa nurbujik chi don le ya kasa rigdin le dene ilan lu gazuk sik sane non le Yeah, Lu San Kani Topajuk said only. Ya chanun moli nam
1: kuncho dolna yolle chene lebla kuncho lebla kuncho ke rotna ke tapra dikuna
0: ya rinchanam gele tene phe gamyul na nga ja phun zat chesla nyeja changme thubyang si hlu kere na nga je sanchez la phulin tingma nang hello julei degree me na nga khak thusen ju ya rinchanam gele julei

0: Hello,
1: Julie, the Grim and Casanina, San Laganjixon only.
0: Yatrin
1: Zampo, Zanskarne, Zanskar Padumne only.
0: Yatrin
1: Zampo, the name Zanskar Chops is Nasurik, San Calangas, Sanchez La Pulina. Then it allowed the Zanskar of the Chapa Yelling Mambab sign of only. Ilan Kerena, Gazuk Lixan, singing the only. Murnam Gallis, Salkani, who Gazuk Shila. Ya kasa ni jama mon pek juk da pachi gazuk chala jak da den on ya kasa sring zang pole tne tuz gun kelen ang je degree min ang phon za che la shin tak pana thur je che ya tne ni ja chang me nga ga zat kan lu nga je sanchez la polin tne sting man ang hello jule degree min ang khak tu sha si rewa chun jule
0: jule nerang nang nang tapa thamal tu jule.